0: n'amakuru muri gukurikira kuri radio disk 40 itandukanye mutwumvira aho urimo 99.0 97.6 ndetse na 93 n'ibice bitandatu izo zose ni FM mu karere ka Nyamasheke. Nyuma yo guhabwa inka muri gahunda ya Girinka ariko ikaza gupfa ikabagishwa n'abakozi b'umurenge wa Gihombo, ntihagire icyo bamuha bamwizeza kumushumbusha. Umuturage wo muri uyu murenge aravuga ko yategereje inshumbushanyo nk'uko yari yarabyemerewe, nyamara agaheba. Gusa ubuyobozi bwemera ko habayeho ikosa, habwo bukavuga ko kuri ubu ngubu uyu muturage ngo agomba kuzashumbushwa agahabwa indi nka, ariko ngo bitarenze umwaka utaha. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ikipe y'igihugu ya Irani yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi cya 2026 ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko izaregera FIFA kubwo ngo kubuzwa amahwemo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Irani niryo ryabitangaje, rivuga ko nubwo bamenyekanishije gahunda y'imyiteguro yabo mbere y'igihe, ngo ikipe yabo yakumiriwe mu rugendo rw'abategura iyi mikino, kandi ko biyigiraho ingaruka zitandukanye. Ubwo dukomoje ku gihugu cya Irani, reka duhite tunababwira amakuru yacyo, kuko ntitwavuga Irani ngo dusige Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israheli muri iyi minsi. Ubusuwisi bwatangaje ko ibiganiro bigamije guhagarika intambara y'umurasirazuba bwo hagati byagombaga kuba kuri uyu wa gatanu bitakibaye. Ibi biganiro byari guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani, Qatar nk'umuhuza ndetse n'igihugu cya Pakistani. Na tariki nshya yo gusubukura ibi biganiro iki gihugu cyatangaje. Ibi kandi bibaye nyuma yaho kuwa kane hari ku munsi w'ejo Amerika yari yatangaje ko Vice Perezida J.D. Vance wayo atakigiye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibiganiro byari biteganyijwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani, byasubitswe nyuma yuko Vice Perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance nyine atinze gufata urugendo rumwerekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi ahagombaga kubera ibi biganiro bisa n'ibyanyuma. Ibi byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika, n'ibiro byitwa White House, mu masaha ayo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, ko J.D. Vance atazabasha kugera ahagombaga kubera ibi biganiro. Kandi ibivuga ko uburyo bwo kuhagera ngo bitakozwe mu buryo bworoshye cyangwa se bube bwateganyijwe. Tubabwire ko kandi ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Amerika ihagaritse ibikorwa byayo bya gisirikare byo mu mazi kuri Irani. Ni nyuma y'uko ibihugu byombi bisinye amasezerano agamije kurangiza intambara. Nubwo amasezerano yanavugaga ko intambara igomba kurangira muri Libani, Minisiteri y'ubuzima y'icyo gihugu cya Libani yavuze ko ibitero bya Israheli byahitanye nibura abantu 18 mu majyepfo y'iki gihugu mu ijoro rimwe. Irani kandi ivuga ko Libani igomba kuba muri aya masezerano, bigatuma Israheli nayo ihagarika ihagarika ibitero byayo kuri Libani. Igisirikare cya Israheli cyari kigambye kivuga ko kibasiye umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe n'igihugu cya Irani, kandi ko abasirikare bane bawo ngo baguye muri ibi bitero. Itangazo rya White House yavuze ko gutegura gahunda z'ibiganiro bitabashije kugerwaho, yongeyeho ko Amerika itegereje gutangira ibiganiro yise ibya tekinike mu gihengo cya vuba agishoboka. Ibiganiro byari byitezwe ko bizibanda ku gushyira mu bikorwa amasezerano yo gutangiza ibiganiro ku bibazo by'igihe kirekire, harimo n'ibikorwa by'ingufu za kirimbuzi bya Irani. Ni nyuma yaho kandi ayo masezerano yibanze guhagarika intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani byari byasinye ku itariki 17 Kamena. Hari harimo ingingo zitandukanye zigera kuri 14. Muri izi ngingo zikubiyemo ko muri aya masezerano azamara iminsi 60, kandi mu gihe hari gutegurwa andi masezerano ya nyuma ari nayo yo guhagarika intambara mu buryo bwa burundu. Aya masezerano yatumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havuka impaka by'umwihariko muri politiki y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyatumye impaka zivuka nuko muri aya masezerano harimo gahunda yo gushaka nibura miliyari 300 z'amadolari yo gufasha mu kongera kubaka no guteza imbere ubukungu bwa Irani. Naho mu gihugu cya Nigeri, hano ku mugabane wa Afurika, abantu nibura 35 barishwe nyuma y'uko abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagabye igitero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Diori Hamani giherereye i Niamey. Ni igitero cyagabwe ku munsi w'ejo mu murwa mukuru iki gihugu cya Nigeri. Minisiteri y'ingabo mu gihugu cya Nigeri yabitangaje, ivuga ko mu bahitanywe n'icyo gitero harimo abasirikare 11, abasivile 2, mu gihe abateye n'abagabye iki gitero 22 nabo bahasize ubuzima. Iki gitero kigambwe n'abafite aho bahuriye n'umutwe wa Al-Qaeda wigamba kugaba iki gitero ushaka kwibasira ikibuga cy'indege ndetse n'ikigo cya gisirikare kihegereye. Ndabashimiye ayo n'amakuru ku buryo buvunaguye. Turasubira mu masaha ari imbere. Ibihe byiza nibyo mbifurije.
1: Aya makuru nandagizweho murakomeza kuyasomera ku rubuga rwa wa eshatu akadomo radio tv 10 akadomo rwa. Bamwe bahisemo imyidagaduro, abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo, ariko twe twahisemo ubumenyi. Nk'uko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye n'ubwonko bukenera ibubwubaka byihariye, ibiryo by'ubwonko rero n'ubumenyi. Ntugacikwe n'ikiganiro Nzu y'Ibitabo kuri Radio 10 buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 7:30 kugeza saa 10 z'umugoroba. Uri kumwe na The Most Vulnerable Dashim Dash Dash The Teacher. Abo kuri TV 10 namwe ntitwabibagiwe. Ni buri wa gatandatu guhera ku isaha saa 7 zuzuye kugeza ku isaha saa 9 z'umugoroba. Iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bihita byikora bugatwarwa bunyago n'ibirangaza. Inzu y'Ibitabo, isoko y'ubumenyi.
2: Mosaic Records, one way and the only way.

0: ukurikiye. Umutima wanze gutuza simbasha guhumeka ntamufite. Atahahe ni Young Grace nkurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashima.
1: Urakoze cyane Young Grace, arakoze kandi Neo Bosco. Uturirimbo twe twiza cyane, niyo mustahu uyu munsi ubwo hasigaye indirimbo ze zingahe. Turaje nazo tuzumve rero. Mbahaye ikaze mu nzu y'ibitabo uyu munsi. Uyu munsi ni ku wa gatatu. N'ubundi biracyari bya bindi, bamwe bahisemo ibindi, twebwe turavuga tuti reka duhitemo ubumenyi. Twamenye ko ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bihita byikora ko bihita buba ingaruzwa mu hito y'ibibusenya. Wahisemo neza rero niba amatwi yawe wayahesheje agaciro akwiriye, ukabuteza amatwi inzu yabyo. Ubwo ndavuga ibitabo, uzacikwe n'ibindi, ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Jya ugaburira umubiri, ariko wibuke no kugaburira imitekerereze yawe. Ejo hari umuntu twariho tuganira, tuza gutekereza ku biryo by'ubwonko. Niba ibiryo by'umubiri ari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, noneho turibaza tuti ese mu mitekerereze ho byaba byifashe gute? Mu mitekerereze tuza gusanga ibyubaka imitekerereze n'ubumenyi, knowledge. Ibitera imbaraga imitekerereze n'ubunararibonye. Ubunararibonye ugenda unyuramo nibwo butera imbaraga iyo mitekerereze yawe. Hanyuma ibirinda imbaraga by'imitekerereze, ibirinda indwara. Ibirinda indwara by'imitekerereze twaje gusanga ari ukwitekerezaho, kwisesengura, meditation. Nana n'igiye muri roho nabyo urabibona. Ibiryo bya roho twarabibonye ni urukundo. Urukundo rushobora kuvunja byose, ariko ashobora kwiyongeraho amahoro. Ariko iyo urukundo ruhageze burya n'amahoro aba ahari. Gusa ushatse kuvuga ko ibyubaka roho ni urukundo. Ibyubaka roho ni urukundo. Noneho ibitera imbaraga roho, ibitera imbaraga roho ni ukunyurwa. Ibirinda indwara za roho ni amahoro. Karakanyuzemo rero, ubwo nagira ngo mbibutse ko uko wagaburira umubiri kaja nawe, ugiye uka no kugaburira imitekerereze yawe, ugiye uka kugaburira umutima, ugiye uka kugaburira ubuzima bw'umwuka. Ubwo tugiye no mu buzima bw'umwuka, ibiryo nabyo birahari. Ngaye nguko rero, mbahaye ikaze. Turi ku itariki eshatu ukwezi ni ukwa Kamena, turi ku munsi ijana na 54 mu minsi igize umwaka. Harabura iminsi 211 umwaka twawusoza. Icyumweru ni cya 26. Icyumweru ni cya 23 mu cyumweru bigize uyu mwaka. Turi ku munsi wa 76 mu minsi igize itumba. Haracyabura iminsi 18 tukinjira mu mpeshyi. Uyu munsi ni umunsi wahariwe kuzirikana akamaro k'igare, akamaro ko kunyonga igare. World Bicycle Day. Kwa kane kwa 2028 nibwo United Nations General Assembly yemeje ko buri tariki ya gatatu Kamena isi yose izajya yiziza igare. Akamaro k'igare mu buzima bwa buri munsi hazirikanwa umwihariko w'igare, akamaro karyo. Kamaze n'igihe kinini cyane, ibinyejana byinshi birashize, igare rikoreshwa n'abantu mu bikorwa bitandukanye. Kuramba kwaryo, kuba rishobora kwifashishwa ahantu hose, aho umunyamaguru yagenda n'igare ryahagenda. Kuba rihendutse, kuba ritangiza ibidukikije, ni ikintu cy'ingenzi cyane rero mu gutwara abantu n'ibintu, rikaba na ryiza mu gusigasira ubuzima buzira umuze. Niba hari siporo nziza muzifasha umubiri, burya kunyonga igare rwizamo. Siporo ya mbere ku isi ni ukugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru niyo siporo umuntu ashobora gukora kugera no mu myaka 100. Iyo siporo ushobora kuba wayikora, iyo niyo ya mbere ku isi. Siporo iruta zose ni siporo yo kugenda n'amaguru, niyo siporo yaremanywe n'umuntu. Niba ariko navuga kunyeganyiza umubiri k'umuntu, ni ukugendesha amaguru. Siporo yo kugenda niyo siporo ya mbere, ariko ugiye gutondeka izindi siporo zikurikiraho. Ushobora gusanga kunyonga igare biza muri sport eshanu nziza zifasha gusigasira ubuzima buzira umuze. Nabantu bakunda kugira ububabare mu mavi, iyi sport irabivura. Inafasha gukomeza imikaya yegereye amavi. Kanoneho bitangije amagufwa hari yahurira. Ikindi bigira n'uruhare runini cyane mu kurinda ububabare mu ngingo. Ko buriya kunyonga igare bishobora kugabanya ibyago byo kurwara indwara zishobora guturuka ku mubyibuho ukabije. Indwara zishobora gufata ubwonko. Iyo umuntu ari kunyonga igare umubiri wose uba uri gukora. Buriya ni kimwe na siporo yo koga mu mazi. Nayo umubiri wose uba uri gukora. Ziri muri siporo rero nziza cyane mu buzima bwa buri munsi, yaba kugabanya ibiro, gusigasira ubuzima buzira umuze. Hashyizweho rero umunsi wo kuzirikana akamaro k'igare mu ngeri zose z'ubuzima. Musuhuza abanyonzi mwese munyonga amagare mwiguriye. Bajya bavuga ngo umusore utwara imodoka ya se ntakwiriye ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare yabo biguriye ubwabo. Utwara igare yiguriye rero ndamushuhuje. Hari n'umunyonzi bafashe igare rye aravuga aterekana ryite dash dash. Ndamushuhuje cyane hari hose. Ni kimwe n'abamotari ndagije Imana Jean d'Amour wari ikavuga kasike ze yazanditseho dash dash 250. Nutega moto kasike ukabona yanditseho dash dash umenye ko ari Jean d'Amour uyitwaye, umukunzi w'inzu y'ibitabo ambasader. Uyu munsi rero hizihizwa umunsi w'abahowe Imana muri Uganda. Nabishwe mu itotezwa ry'abakristu ku ngoma y'umwami Mwanga. Ubwo ni kuva mu mwaka w'1885 kugera mu mwaka w'1887. Mu bindi twazirikana byaranze itariki mu mateka, mu mwaka w'1932 hari indege ya Air France Boeing 777 yakoze impanuka ihitana abari bayirimo bose, bari 130 icyo gihe. Ikindi gihe 1963 hari ingabo za Repubulika ya Vietnam y'Epfo zagabye igitero ku bayoboke b'idini ya Buddha, barimo bigaragambiriza ahitwa Hoe, aho izi ngabo zabateye imyuka iryana mu maso. Abantu bagera kuri 67 bashyizwe mu bitaro icyo gihe. Hanyuma igihe 1980 hari inkubi y'umuyaga yibasiye umujyi wa Grand Island hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yangije ibintu bifite agaciro kagera kuri $500,000 z'amadolari y'Amanyamerika. Bimwe mu bitabo byasohotse kuri uyu munsi twazirikana harimo nk'icyitwa The Man Who Never Was cya Ewen Montagu, mwaka w'1954 nibwo cyagiye hanze kuri iyi tariki. The Century ni ikindi gitabo cya Peter Jennings cya mwaka w'1999 cyasohotse kuri iyi tariki. Hari n'ikindi cyitwa All I Really Need to Know, igitabo cyo mu mwaka w'1989 nacyo cyasohotse kuri iyi tariki. Ngibyo rero ibyo twazirikana uyu munsi. Mbibutsa ko twinjiye muri Kamena, turi muri Kamena ukwezi ko kubagara. Nzahora mbibutsa ko uku kwezi ari ukubagara kugeza tugushoje. Muri hejuru gato y'imitekerereze twagiye tubona icyo buri kwezi kuvuze. Mutarama twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Amahame no kumaramaza kuri Gashyantare twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Intumbero no kunoza imibanire yawe n'abandi. Werurwe twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Guhinga no guhozaho. Ubwo nivuga guhinga ni uguhinga mu ngeri zose z'ubuzima, ntabwo ari uguhinga imbuto gusa, ni uguhinga imico myiza. Ikintu cyose wifuza kuzabura icyo mu myaka iri imbere ukakihingamo, uburyo imyaka iri imbere izabigushimira. Icyo ni cyo bita kwihingamo ibintu runaka, to cultivate. Mata twabonye ko ari ukwezi ko gushibuka, gukira by'umutima. Gicurasi twabonye ko ari ukwezi ko kuvomerera ugashinga imizi ubundi ugakura. Hanyuma Kamena ni ukwezi ko kubagara. Muri make, nyuma yo kugira amahame ukanayamaramazaho, nyuma yo kugira intumbero no kunoza imibanire yawe n'abandi, nyuma yo guhinga ugahozaho, nyuma yo gushibuka ugakira ibikomere, nyuma yo kuvomerera hakurikiraho ikintu cyitwa kubagara. Kubagara buriya bijyana no gukonorera, abantu b'abahinzi murabizi. Nta kindi bivuze uretse gukura urukungu mu masaka. Icyo ni cyo bita kubagara. Ubundi ugashyigikira ibihuhwa n'umuyaga, ukabirinda ibyonnyi, byose wabivunja mu kubagara. urukungu rero muri na mibereho yacu ni ibikonka byose reba nayo ibintu bikonka urugo ndo rukungu mba mvuga kintu cyose uzi kikonka maraso kikonka umutima kikonka roho kikonka umubiri cyonka inzozi zawe cyonka akazi kawe cyonka imibanire yawe nabandi cyonka umuryango wawe cyonka business yawe nibindi byose bikonka ni igihe cyo kubirandura turi muri kamena rero no kwezi ko kurandura yaba mu mibanire mu kazi muri business mu gukabya inzozi ujye wicara usesengure neza ibintu biri mu buzima bwawe bimeze nk'urukungu nurangiza ururandure urukungu rero rushobora kuba inshuti mbi twarabibonye rushobora kuba ibintu bigutwarira umwanya n'amafaranga ariko ari ukukonka gusa hari abantu hari ibintu biba bigutwarira umwanya bikagutwarira ubutunzi ariko ukabona ni ukukonka gusa muri make ni ibitabara ibitabara rero ni ukwezi ko kubirandura ibihuha n'umuyaga ni ukwezi ko kubishyigikira ibihuha n'umuyaga bitakubaka nabyo urarandura ugatwika ahubwo ahubwo ibihuha n'umuyaga bikubaka urongera ukabikonorera ukabishyigikira ibyo ubona nk'ibyonyi ibyo byo rwose ni ugushyiraho uruhereko uruhereko rubirinda ibyonyi no kubyirukana no kubishakira abarinzi b'imyaka rwose ibintu byose bituma imbuto wabibye ihungabana urarandura kugeza ubwo imbuto izabyara umusaruro icyo rero nicyo bita kubagara kamena no kwezi ko kubagara mu bifatika mu mitekerereze mu marangamutima mu mwuka ubu gahunda ni ukubagara rero bagarira umuryango wawe ibitameze neza mu muryango ubirandure ibigaragara nk'urukundo muri business bagara no ku mubiri burya wabagara impamvu urwaragurika ni uko utajya ubagara uhora urya ibintu birimo n'urukungu urukungu rero rujya gutunga mikorobe mbi ziri muri wowe za bakteriya mbi amavirisi niho hava umubyibuho ukabije niho hava indwara zitandukanye naho haba hakeneye kubagara mu mitekerereze ni ukubagara reba ibintu utekereza urebe ibiri mu rukungu ukuremo mu mibanire ni ukubagara mu nzozi ni ukubagara mugisha wa kamena rero uri mu kubagara kuba hafi y'ibintu byawe ugahora ukomakoma kugira ngo bitange umusaruro ibyo nk'inzozi byo ni ukurandura we ibizitunga ni ukubiha inzira kubagara ubundi mu buhinzi ni igikorwa cy'ingenzi cyane igikorwa kigamije kurandura ibyatsi bibi mu murima no kuvungura ubutaka buryo umuntu ari kubagara avungura n'ubutaka ho gatoya kugira ngo ibihingwa bikure neza n'amazi yinjiremo neza ibi rero bifasha imizi guhumeka bikabungabunga amazi bigakumira ko ibyatsi bitwara intungagihingwa zagenewe igihingwa uri kumva ako kantu no mu buzima bwawe rero hari igihe haba hari ibintu uha umwanya wawe ibintu uha amafaranga yawe ariko bimeze nk'ibyatsi by'urukungu mu masaka ibyo bintu bikonka rero menya ko bikonka intunganzozi ntabwo ari intungagihingwa gusa ni intunganzozi zawe nk'uko ibyo byatsi biba byonka intungagihingwa nawe hari ibintu bikonka intunganzozi ugasanga rero ni abantu bari mu buzima bwawe bamwe bagutwarira umwanya w'ubusa gusa uwo mwanya wakabaye utunga inzozi uwo mwanya wakabaye uhura n'abantu bagufasha gukabya inzozi zawe cyangwa se ugasanga ni ibiribwa cyangwa ibinyobwa runaka bikonga umwanya n'amafaranga kandi nta kintu byongera mu gutuma ugira ubuzima buzira umuze mu gutuma ukabya inzozi ugasanga ni ibintu ukunda urangariramo bikwiba umwanya wakabaye wita ku bintu by'ingenzi ibyo rero nibyo bita kubibagarira ukarandura iyo uhaye umwanya abantu batakubaka uburira umwanya abantu bakubaka ni ibintu bita byumvikana iyo uhaye umwanya ibintu bigusenya uburira umwanya ibikubaka izo mbaraga rero utatanye zituma cya kindi gisobanuye byose ku buzima bwawe kibura ibigitunga ni ibintu byikora gake gake ntabwo upfa guhita ubibona ingaruka zabyo ziza gahoro gahoro ariko burya birakudindiza niyo mpamvu igihe kigera ukarandura kubera ko iyo utaranduye uhora witotombera ubuzima ngo ntabwo buguhira kandi ikibazo ibikonka ni byinshi watatanyije imbaraga niba ikimera gikeneye urugero runaka rw'amazi kigakenera imirasire y'izuba iri ku rugero runaka ku munsi kigakenera imyunyu iri ku rugero runaka. Icyo kimera kugira ngo kibyibuhe gitanga umusaruro birasaba ko ibyatsi bidakenewe bikigaragiye bitanga umwanya. Kubera ko nibihaguma icyo kimera kizinjiza intunga kimera zidahagije. Izuba rizajya riza n'icyo cyatsi cy'urukungu gifateho. Imyunyu ngugu izagiza icyo cyatsi nacyo gifateho kandi icyo cyo ntago uzagisarura. Niko bigenda rero. Nuko bigenda. Icyo cyatsi uvomerera kiratanga umusaruro cyangwa n'urukungu. Aho rero niho uba ugomba kubagarira. Urabagaruka kirandura hagasigara bya bindi by'umumaro. Kandi ibyo bitunga ikimera. Nawe ubwawe ushobora kwifata nk'imbuto mu buryo bumwe na bumwe ukareba. Ibigutunga rwose. Ibi byatsi by'urukungu iyo bihagumye icyo kimera rwose cyinjiza ibidahagije n'umusaruro urarumba. Iryo ni ihame rya kamere y'ubuzima rero no mu gukabya inzozi. Uri umuhinzi, inzozi zawe n'imbuto. Imbuto yo rero imaze kumera isaba kubagara, ukaringaniza ubutaka, ukabuvungura, amazi akinjiramo neza, ubundi ugasigara ucunganwa n'umutekano w'igihingwa. Niyo mpamvu kubagara neza ku gihe ni imwe mu ntambwe zikomeye cyane zongera umusaruro. Iyo umaze kubagara, ubundi iyo bibaye byiza wongerera ikimera ifumbire. Ifumbire y'inzozi rero ni umwanya wawe, ni urukundo rwawe, ni umuhate wawe, ni ukuba hafi ibintu byawe, ni ukwegera abakurenza ukabagisha inama, ni ukongeramo igishoro, ni ukwihugura kurushaho n'ubumenyi. Muri make ibyo wakora byose ufumbira ikimera utarabanza kubagara ngo ukuremo urukungu, uba uri kuvunikira ubusa. Kubera ko iyo fumbire ushyiramo urukungu narwo rurayonka, runayonka cyane kurusha amasaka. Ahubwo reka mbahe nk'urugero, uzarebe umwanya wawe. Reka dufate ku mwanya wawe, wenda ariyo fumbire. Usanga umwanya wawe wonkwa n'abantu batabikwiriye kurusha ababikwiriye. Reba umwanya wawe nduharira. Reka tuvuge nk'abantu baba bakwiriye umwanya wawe ni bande se. Reka tuvuge nk'umuryango wawe. Reba nk'umwanya uharira umuryango wawe. Urebe n'umwanya uharira abantu bagutesha igihe gusa. Usanga uha bagutesha igihe ariwo munini kurusha abantu bakubaka. Ndakubwiza ukuri, byonyine na telefone yawe yagutamaza. Igihe umuntu amara ari kuri telefone avugana n'abantu bamutesha igihe, ntabwo kingana n'igihe wamara uri kuvugana n'umuryango wawe, uri kuvugana na mama wawe na papa wawe n'umufasha wawe n'abana bawe, cyangwa se wenda na bosi wawe cyangwa na menta wawe. Vana agafumbire gake tugira, urukungu ruragatwara. Reba ibintu bigutwarira amafaranga, urasanga urukungu rutwara menshi kurusha amasaka. Amafaranga yawe atwarwa n'ibintu biri aho ngaho. Urugero se inzoga, maraya, ibintu bikurangaza atwarwa n'ibintu bigusenya bidafite ibintu byongera ku nzozi zawe. Niyo ugiye guhemba umubiri, uzareba ibintu uhemba umubiri. Ni ibintu bitakubaka. Aho guha umubiri utwo tubuto, utwo tuboga, umubiri uhita ugenda ukawushyiramo icyuma. N'agafumbire gake ufite konkwa n'urukungu. No mu mubiri wacu burya habamo urukungu. Urukungu warwita iki mu mubiri? Twa tunyangingo tuzabyara kanseri. Izo bakteriya mbi, izo parazite, izo virus. Hari ibintu urya ukaba uri gutunga urukungu mu mubiri, ukaba uri kwitungira za bakteriya mbi gusa. Hari n'ibyo urya ukaba uri gutunga amasaka. Nurya rero ujye umenya ko urimo uratunga, niba atari urukungu ni amasaka. Kamena rero nta kindi ukeneye gukora kirenze uretse gukura urukungu mu masaka. Ifumbire yawe nkeya igatunga ya masaka gusa, urukungu ntiruyitware. Ifumbire rero ni umwanya, ni urukundo, n'ibindi byose bikubaka. Ngibyo rero ibya Kamena. Mbahaye ikaze ubwo abambasaderi nizere ko kubagara mwebwe mwabigize umuco. Muhoza Kacyiru ndakubona, Gitega Tarisisi ndakubona, Eliya w'Igitwe ndakubona, Ntirenganya Jean de Dihara muri Ntirenganya Teke mu birembo mu isoko, Pauline Murokore, Alphonsine n'abandi benshi, Fidel aka Brown Iremera nizire kumeze neza, Zubel ndagushuje cyane, Gasongero hariya Djibouti, ni benshi twa turi kumwe nizere kumeze neza Eric Norvège amakuru makuru Battery and Sons hariya mu Busanza kabosi nyaye kumuhima nizere ko muri kubagara mubagara ya turi kumwe rero na Equity Bank nitwinjije mu kiganiro mu kanyaga turatwinjira muri kagace twa hari ubuzima uyu munsi ni kwa gatatu Equity gufite ubutumwa bwa konti impamba mubyeyi umurage mwiza waho umwana wawe muri bibihe no kumuha uburezi bwiza ni muri urwo rwego Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba ni konti gufasha kuzigamira uburezi bw'umwana wawe iyi konti guhesha ubwishingizi bw'ubuzima ndetse ubwizigame bwawe bukungukirwa ganisha imiryo ya Equity uyu munsi ufungura iyo konti hanyuma ku bindi bisobanuro hamagara 4-5-5-5 ikindi hari igire na equity ni inguzanyo itangwa ku nyungu ntoya 15.6% yagenewe gufasha ba rwiyemezamirimo b'abagore kandi b'abanyamuryango ba Equity Bank gukomeza kwiteza imbere iyo ufashe inguzanyo ubona ibyiza bitandukanye birimo kwishyurirwa kugeza kuri 75% by'ingwate mu gihe ufite ingwate idahagije kwishyurirwa 50% by'umwenda mu gihe urengeje iminsi 15 uri mu bitaro kwishyurirwa amezi abiri mu gihe uri mu kiruhuko cyo kubyara ndetse n'ubujyanama n'amahugurwa mu by'imari abagore muri herere kwe kwita yabadabagije kubona iyi nguzanyo bisaba kuganisha imiri kwegere rya Equity Bank ubwo ku bindi bisobanuro n'ubundi gahunda ni ya yindi urahamagara za nimero 45 45 mbahaye ikaze ndaje twinjire muri kakanya twahariye ubuzima
2: Kuzigamira ejo hazaza n'amashuri yabawe ni ingenzi kandi bitangira kare. Mu kuguherekeza muri uru rugendo, Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba igufasha kuzigamira abawe mu buryo bwizewe kandi butanga inyungu ifatika. Dore ibyo wamenya kuri konti y'ubwizigame impamba ya Equity Bank. Uzigama yungukirwa kugera ku nyungu igera ku 8%. Ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 60. Uhabwa ubwishingizi bw'ubuzima harimo no kubona inshuro 3 z'ubwizigame bwawe mu gihe cy'ibyago. Amafaranga wabikije ashobora no gukoreshwa nk'ingwate y'inguzanyo. Wabitsa binyuze ku ishami rya Equity Bank, aba agents bayo cyangwa mobile banking. Funguza konti impamba ku ishami rya Equity Bank rikwegereye uyu munsi, utangire uzigamira uburezi bw'abawe none. Ku bindi bisobanuro, hamagara 45 55 cyangwa 0788 19 0000. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
3: Radio 10
4: Simply wonderful.

0: Roma afite ibihumbi bibiri.
1: Ibihumbi bibiri? Ubwo se ibihumbi bibiri nabiguramo iki Stefa? Ariko kuki ukomeje kuntirana mu bibazo ndimo kandi byose ari we wabiteye?
0: Ariko nanjye singiye mukobwa jana, kuko kubana na nyiramariza uri hariya ni nko kubana na Satani. Niba nakoreye udufaranga nkanywamo agacupa, wahita bihindura ngo nayashyiriye abagore banjye.
1: Ubundi se wajya uyazana akabivuga wanayazanye? Nta soni ko kuba unkwiriye gutungwa n'amazi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere uri umufundo ukorera amafaranga.
0: Ikindi kibazo rero ni uko n'igihe natubonye kugira ngo nkubone nyine nyaguhe nabyo ni ikibazo.
1: Beshya ikindi cyo kinanigisha Stefa. Uburuko yamase kukutaza aho mba, uburuko yamase kukutaza aho nkwere iyo narigushije, uburuko yampa gute?
0: Ariko ubuntu uzi ko amaso yose aba tureba. Ubwo se urumva uwambona nzi wawe, noneho Pascal atanahari yavuga iki?
1: Ibyo ndumva ari urwitwazo, ntabwo waba urukuha umuntu amafaranga wabishatse rwose. Twanaza muri iyi mirimo yashyaka nk'uku twabikoze ariko amafaranga akaboneka.
0: Nyine ntabwo biba byoroshye. Ni ukujya tugerageza nyine tugahurira ahantu iherereye abantu batatubona. Ahubwo reka ngo aya ngaya nyine tugere tuve aha ngaha hatagira n'uha dusanga.
2: Ainya, ainya, mugire muva aho ngaho mugihera.
0: Uyu turutse.
2: Sha Stefa, iminsi y'igisambo ni 40. Uyu munsi rwose ndakwifatiye.
1: Yababa we, Stefa, ntabwo nibutse ko Pascal amaze iminsi ahingira ashaka yishyura amafaranga yahaye abana bajya ku ishuri.
2: Ubyibuka se umutima wari uhari ko wari uri mu byo mwaje muri iyi migina? Sha, umva ko wahoraga uhakana, noneho ndakwifatiye.
0: Ariko se umfashe ngo iki?
2: Ngufashe uko ari iki? Ngufashe wihugikanye umugore wanjye. Ntuzi urushyeje wankubise, ntabwo uruzi. Unsanganye n'umugore wawe. Ubu rero ni wowe ugezweho. Umva, tega umusaya Stefa.
0: Ntega umusaya se kuko nakoze iki? Niba wumva mfiteho ikibazo, rwose tujye ku kagari ujye kundega.
2: Ibyo nabyo? Umva, reka nzane isuka yanjye sha, reka nzane isuka yanjye maze ngushorere na mukabugajana mbajyane mu buyobozi.
1: Stefa, ubwo wirutse ugihe ko nta kintu twakoze kuki ushaka kwishinja icyaha koko?
3: Nta bigabo by'uwo mutamutwe w'umugabo wawe nshaka muri uyu mugoroba di. Murabeho musigare mwumvikana uko muri bubigenze.
4: Ibi byose wabikoze ryari Leya? Nge nibwiraga kuri buntegereza.
5: Nahise nizira sinjya nkunda gupfusha umwanya ubusa.
4: Sinanibwaga kugira n'urufunguzo rw'inzu yanjye ahubwo.
5: Ndacyarufite rero.
4: Nta n'impamvu yo kurugumana ariko we. Ntushaka uyu mugoroba urusige rwose. Ahubwo se telefone yanjye. Nta telefone yanjye umbonereya?
5: Telefone yawe te?
4: Iyo telefone ufite se yanjye Leya?
5: Yagukomana. Ese nk'ubwiye gucika ikitura hasi kameneka, si wowe wari kuba uyimeneye kuri?
4: Leya. Watinyutse ufungura WhatsApp yanjye. Ngereye sinkunda umuntu mvogera kabisa. Wari wabona mfata telefone yawe?
5: Ariko nta niyo nakubujije gufata kiri.
4: None se nkawe ufungura telefone yanjye gute ukinjira muri WhatsApp, ukansomera na message utabifitiye uburenganzira bwanjye?
5: Hako rero urakajwe n'ubusa kiri. Rwose telefone isonye ndi iruhande, nyiteruye nyine WhatsApp ihita yifungura.
4: Muri make ureba kuri telefone ikifungura.
5: Nani mpamvu ariko numva rwose kurakaje pe. Wibigira ibintu bya danje rwose ntacyabaye.
4: Ngo ntacyabaye Leya? Nkubwira ko wamvogereye.
5: Icyo nashakaga kumenya nakimenye kuri.
4: Uti? Icyo washaka kumenya wamenye ni iki? Ndiba, ndaruga, nagambaniye igihugu. Icyo wabonye kidasanzwe ni iki?
5: Ariko kuri waretse kunyuka inabi koko.
4: Winyigiraho gutyo se nyine. Leya, uzi ko ibyo ukoze bishobora gutuma ubucuti bwacu burangirira. Hagucana burundu. Je se nkunda umuntu umenyera bigezaho. Nta soni.
6: Rero kuri iki ngo cyo cy'uburakari bwa Krisi. Ntuzacywe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
7: Ikinamico runana muitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda. Mukayikurikira kuri Radio Disco wa gatatu no kuwa gatanu saa 11:00 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico runana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. kwigiraho no kwandika ijambo urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.